0: Inu ye sawa ya program amanyige kanisa ne Bishop David Kiganda wewe mukisa kawo uliriza eranga boyiga
1: for that little boy living with me
2: bunu bwebu bakabwenjiri nubulabirizi Dr. David Kiganda okuva mu center fuka center mengo wone kuchinana mweda akatumize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Kiganda muwelezi chokusabira cho umubulire chichoize umusindikire n'obujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambizio mkaga Renda satu, renda satu. Umulabirizi Dr. David Kiganda akuloba zo kwa giro baka bwenjiri okusiga nangi isiage na maso yiba zabantu behoima kakomero chenjojo chukube chankwanzi kagadi nebitumi bilale bididanyi mukama kuwo mkisa
3: bikula Bible yo lubereberie kuminata nolusoka oluvanyo marebio chigambo cha mukama nechigira Ibulam mkuhole sebwa ngachogira ntutotia Ibulam nzenga boyo eranze mperayo enene Ibulam na yugira ntiai mukama katonda onumpachi kubanga ntambula nga siri na mwana na yamazima dara aliria enyumba yange yedna masiko enyeza Ibulam na yugira ntiraba nze tumpa dezade ilalava ayazali wa mnyumba yange ye musika wange ilalava ekigambo cha mukama nikimujira ngachogera nti omuntu oyo taliba musikao neyali ba muntu ngwezo gwe yaliba omusikao gamba kondi amen njagala okwogera katonda wanirire subi lyaffe katonda wanirira ki katonda omuwanirizi we subi esubi nelitakadibwa esubi nelitagoka esubi nelitanafua esubi nelitakurukuta kubanga mubulamu buno ekintu ekyasinze okubeera ekyakabenje kwe kugwamu esubi sife tutendereza okukkiriza naye n'okukkiriza tekubaawo ewatali subi esubi bwe bulamu obwa bulijjo esubi lye lyakuleese na wano esubi lye lyakuleetera okulokoka kasita wamanya nti waliyo ogenda mu ggulu kasita wamanya nti waliyo okulokoka waliyo okukyusibwa waliyo okusonyiwa waliyo katonda okukyusa esubi esubi lye lisobola okukuuma ng'oli mulokole omuntu aweddemu esubi aba muzibu omuntu aweddemu esubi teyeesemberezeka omuntu aweddemu esubi aba mutemu era asobola okwetemula oba okutemula abalala ensonga ebeera eki ekintu kimu ekibeera kyayiise nga kyatonye nekikulukuta nekigwamu bakita suubi ababuuka mu ddwaliro emulago n'ava mu kalina mukaaga neyeekuba ku ttaka ekintu kimu ekiba kyatiiriise kiganya nga kutiiriika bakiyita b'owulira abeewanika mu muyembe neyeteekamu nguwa neyetta okukkiriza sikwe kuba kwamuweddemu subi lye yamuweddemu essuubi erigamba ndiko kye ndifuuka ndiko kye ndibeera ndiwona ndikyuka ntambusa bigere lwairo naye nkya n'avuga nsula mu muzigo lwairo naye nkya n'azimba sirina musajja olwairo naye nkya nja mufuna waliyo okusamba gawuni olwairo nyamba balala mperekera balala naye olunaku lujja nange ndisamba eyange kasite essuubi libaawo abantu bawangaala kasite essuubi livaawo abantu bafa essuubi bwe livaawo abantu bakogga essuubi bwe livaawo ne visioni zibula essuubi bwe livaawo omuntu aweddemu essuubi alabika bw'omutunulira bambi omulaba omuntu aweddemu essuubi akola atya alabika olina kuomulabira ne bw'otunula obutunuzi omulaba osiŋŋaana omwana omuwala muto gwa myaka 25 naye olwokuba essuubi lyagenda ng'alinga waana 5 omala mubuusa negundi olina emyaka emeka nsumba 25 naye nga mmeze n'enkanyanya essuubi lireetera abantu okumera enkanyanya kasita liggwawo ogenda omulaba ng'atambula nga bw'ayagala atambula nga bw'ayagala atambula asabuka busaabu essuubi lyaggwamu yaggwa yeetawani agenda okundaba ninze kati emyaka 28 ninze buli bulaza mpitako buyizi tewali anyega nga tandika kutambula nga bw'ayagala amabeere nga gatandika kugira gati ombuuzi waayo tokyaleegana mabeere nzumba twakoowa nga nalega mabere twakoa ebere nga liberange tayi bweriti tola banga gwe muntu awedde musubi ndoza chenjogera to chitegera to semberanga ku muntu awedde musubi omusemberanga nokusenya tachasenya yabivako emmere ngeri kumanyo ya miaka ebiri kasoli nenswa nensenene alia kasoli nga hey mganga anginye gamba neiba ndio fanga to wedde musubi inkwawa nga ziunya kuna kuneibo mgendi wabula adeje inkwawa wejo mkwana mkwana mgendi wabula adeje inkwawa envidi nga ziri mobu ungo mvamu situka subi di agenda tambulanga buwayagara enjala za angeri subi kakutandanga noto ukaji asula wansuwe chitanda wabaya magumba Dawudi bwe yagwa amwesubi ya gandhi nde nongoseza bwerere ku nirongoseza bwerere subi kasikali agwamu gamba neiba ndiye subi Bible itukano gati musula nga bugumugwa mubuli kempere nene esubi lyo wetagana oli kwatira buli kaseera esubi lyo wetagana oli wanirira esubi lyo lino okusigala nga buli kaseera okkiriza ndi kita nabaawo olwaleero kijja kubaawo enkya mu linnya lya Yesu Esubi malaika ya gamba Sara togenda kusala omwana yaseka busesi yali mutendi wali natulika na aseka yagandwa bula baba mumatiza ababuulizi kati muze wane wakaku bamaze okulya yatulika na aseka esubi lyagenda bamugamba ogenda kusala omwana kati ngali mutendi malaika nabuza ndi anuye asese uyo simukazi wo Sara ndi yeye Nadio kasiri ya kanze ni vidako. Esubi weli guwa wabantu bafa. Endwa deziba ta. Esubi weli kenda. Abantu wale kena wakumide dagala. Kendo kuzaba sawu. Wali abadami le dagala. Alifaa kuna gamba. Nikati ni mbida ngeda kuona. Ah. Subi. Te wali yomu wade muzimu kuja anjaba. Ngomu wade wede mwesubi. Ha. Harumane jiko. Harume jiko. Omwede dagala. Na wangali mila wati na alika suke mila namibu. Yako hui. Yenye. Omundu wa wende mwe subi ya fama angunyo. Atono singa na ine subi. Nga alami kamubi na yenga ya kiliza nchari wo. Ofanga to wende mwe subi. Kama ibazu. E subi liyo. Kuru nyo. Katonda uno. Agambo musajja bamuita Ibrahimu. Ibrahimu yali agumikiriza ki kufuna mwana olunaku lumu. Katonda najja jali. Bible egamba etya. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama nekijira Ibrahimu mukwolesebwa nga kyogera nti totya. Ekigambo kise kyogera kitya? Totya. Katonda Bagama nti totia kitegeza rama ze kulaba ngolabika otide Ibrahim yali atide chichechi mutisiza aloza nti chirabika tachazadde mwana mubirala byonna mulungi nnyo ebirala byonna kiriza necho mwana chimusudde wala eranga ne muntu mudi wote ko fesa alabika atide ekigambo kya Katonda nga tachachitwalanga bwechiri Mumutima gwe nga ina conclusions aina decisions aina byasazeewo ekimuko bebe yali asazeewo bwe yamala okutegera nti alabika tachazadde ewakaya inawo musajja manager aya managing nga byobugagga bye byonna bamuyitanga Damasiko Eliezer Ibrahim nawandika edame ngaliraga nti Damasiko Eliezer yagenda omusikira nga afudde Ibrahim jajja wabakiriza obusika nabugabira Damasiko Eliezer Nenge erimunda chimuruma ne bakubogola amateeka. Erimunda nga chimusiwa. Ono mwami Damascus Eliezer yali arudena yenga yakula na yenga yamuyigiriza byonna yamulaga byonna. Nenga ga ina yimukama mfudde bubi. Mukama mwana gani de dala kale na ye. Katonda nali okaja na gamba Ibrahimu nti totia. Ibrahimu nti wanjisebo totia. Ibrahimu Nzenga boyo nempeerayo enene ennyo. Ani agambe ebi? Nzenga boyo nempera yo enene nyo mukifo cha Ibrahim gandi amen
4: agar mukama ugenda kungeta pakadi ibyunga nabiulira ulira da esubi weri gwam ni wabakubira amino bato cha kuba muli mundayo mbamu ekigamba ndi bana ngatu akowa ngatu kubya amina chijeje siya tudde chije sogeranga sala chije sisabanga buli kimunga nchikoze gwe nawe rwoza katondo mulamba na jana akugamba Ibrahimu nzenga boyo ne mperayo enene ennyo nze mperayo katonda nga ya kugamba echo katonda gochimendi katonda yebyonna mubyonna na kwegabula watu mikono naga ni Ibrahimu tuwanji nzenga boyo nemperayo I am your portion nze mugabogo kitegeza ndi bulichu nacho waliolo uoze zako choyagara nga katonda ya achirina nchikuwande nzenga boyo nemperayo kitegeza bulichu nacho manyi katonda chalina chicho uliwadembo chisaba uliwadembo chijirayo unawo ya garida chimie chigambo chani chitamukago wakati wa Ibrahimu ne katonda omukago a covenant nzenga boyo echonga katonda ya chigambi ni watakuwa chindichila lachona kubango manyane vya atakuwande abikuwande na Yesu vili akula mwananga liwe demu mundu Ibrahimu chamune moko tegea na kabila kali akantuke karude banga anga asabila karude banga anga ayagara akarude nga kamwe lalikiriza akobuta zara mwana omwana gwa ayagara nga ya musiwa ebinala byonna byogera nga tebicha ingira nga tebicha mkwa atako bulichigamu chakanda chivogera tichikola makulu jali awulira ayagara mwana charota charowoza nebwe bakarota mwana chimusiwa chimazeke mirembe lekera okukiriza ekintu kyonna okumalako emirembe lekera okukiriza ekintu kyonna okumalako emirembe echo nze nsiba nchigamba bannange ba nze mubagenda okufa pressure sirimu sifa pressure sera ligirira seti kamigugu jitankwatako echande teri Yesu kumpumuza sikwetika nze sinza kusinzira mu basi ninetikira mu mugugu mu basi gochimain kwali abantu abakola bwe batyo basi eyimirira mutu alako omukazi yali yatambudeda no mugugu gwe basi webe itawo omusajja omuna amula banga we wabwe nagamba driver yimirira omukyalo ono tumutwaleko driver nabuzo ono omusasulira njamusasulira nibayimiriza basi omusajja nakwata sente nasasulira omukazi omuzeeyo ayetisaka guguke nibamusasulira sente nayingira mu basi natuula emabega kumutwe gwemabega driver nagikuba ekisumulizo nekaaba omukazi omugugu naguleka kumutwe ngaate bali tebatunuddeyo basi neetambula nga yali mabega neetambula ekilomita endala nga kumi ng'omugugu guli ku mutwe buli lwegwa mu kinyanga ekoleera mu basi n'omugugu gw'olowooza tuyina abalokole bameka abatudde mu basi gye bayita Yesu n'emigugu gyabwe ku mutwe okweralikira kwe yalina nga tannalokoka akyakulina okutya kwe yalina nga tannalokoka akyakulina omutima gumutundujja olwa sikulu fizi zatannafuna lwaki kubanga abaana yalemwa bba wa mukama abaana baana be zino zonna ennyiriri ezigamba nti abaana bwe busika bwa mukama zaagano muyingira mu mutwe baana be bwe baba babo bakyakumenya bwe baba baana bo mukyatunga bw'oli bawaayo eri mukama ogenda kuwummula bw'oli bawo eri mukama gwe n'olabirira balabirire naye nga baana ba mukama ogenda kuwummula bwe baba babo bakyakumenya era ogenda kulwala puresa bakuziike ng'ekikuse puresa z'abaana ate n'abaana b'okaabira bajja kusigala ku nsi bw'oba walinnya baasi gye bayita Yesu tikula emigugu ogiteeke mu baasi baasi zibaamu akantu ke bawanikamu emigugu emitonotono eminene gigenda kukatanda waggulu ne mu bbuutu naye gwe oli mu baasi gye bayita Yesu buli kye wajje weeraliikirira okyakyeraliikirira weetisse oli mu baasi egenda kati enjawulo yo n'omukatoliki yeeriwa naawe osula otudde abakatoliki basula batudde naawe osula otudde abasiraamu basula batudde naawe osula otudde weeraliikirira mutima gukutyemuka
3: Wera likirira buli kantu kono kera likirira. Bible yebuza. Ani kumwe. Ayali yera likiride. Asobola okudira omukono gwe ogubadde omumpi. Nagwongera ko yade inshemu. Ani kumwe. Ayera likirira. Nadira oluviri lwe olubadde oluddugavu. Nalufula olweru. Bible yebuza. Ani. Bia wera likirira byonna temuli bigenda kutira bwerere. Bible yegamba nti amayinja gazitowa n'omusenyu guzitowa nti naye okweraliikirira kw'omusirusiru kubisinga byombi eyo Bible amayinja gakola gatya eyo loole nga ya hardcore loole ya hardcore n'ogiteeka wali bw'omala n'oleeta loole endala nga ya musenyu n'ogiteeka wali Bible gandhi ebintu ebyo bizitowa naye mbwa ate bw'oba okyabitendereza okweraliikirira kw'omusirusiru tekubimanyi kubisinga byombi gambako ndi amen ekireeta okweraliikirira kuggwamu suubi tokkiriza kintu kikubbako suubi ekisuula abantu ne bava mu bulokole kuggwebwamu suubi owulinagaanewa kirabika mukama takyakoze kanfuna omusiraamu ŋŋende naye kamada ng'abuuka ne kamada ogenda okuddamu mulaba yali omulokole nga yakuba n'ettendo nga kamada yamutiika akabuto ng'ate amusibye n'akakaaya ate akabuto ka kamada oyinza okukatambuza nga tokabisemu kakaaya alina okusabika shaliya tugenda okuddamu okwokulaba ng'olinga akakookolo mu kibuga ga nti oyo ani ayira nti olya yali omulokole tomujjukira yoyo gwe basabika mu kakaaya naye nga kufesi mulokole naye mu lubuto nga mulimu omusiraamu yeetisse musiraamu gw'atwala omulokole nga yeetisse eki omulokole nga yeetisse omusiraamu amutwala bagenda okubuuza kyekyo ekiri mu lubuto nti musiraamu tokkiriza nga ssubi kuggwamu buli olukya sigala ng'olindirira sigala ng'olinda ng'okkiriza nti bwe kitabaawo olwaleero kigenda kubaawo enkya bwe kitabaawo enkya kibaawo oluddako gandi amiina ekyo bw'onoomala okimanya ogenda kontroling ebigambo byo by'oyogera kubanga ebigambo byaffe nabyo bitutega kinene nnyo bitukwasa katonda agambye ibulayimu ibulayimu tuwanyisemo Ibrahimu wanyi. Ibrahimu wanyi. Nse ndaboyo. Nse mperaye nene. Natani koku la ajana. Gandhi ala ajana tu ulile. Ibrahimu na yogera andi. Aimu kama katonda. Ima zimadaro nompa achi. Ngalinga agamba. Omwana tomu mpade. Nekati mchomwana. Mchomwana. Ogenda kumpa amuchi. Bange chomwana chuchira pika chigani. Kiki ky'olimpa ekiri nkompasating mukama olimpaamu ki katonda yali yamusuubiza omwana ng'alaba alemeddwa era nga atandise okuyiiya Ibulayimu yayiiya ebintu bibiri gandi bimbulire pasita ekisooka ayagala katonda amubuulire kye yamuwa mu kintu ky'omwana kye yamuwa amubuulire kye yamuwa yamuwa muti gwa ffene akitegeere ogenda kumpaamu ki kubanga kyo kirabika kyagaana ogenda kumpaamu ki ayiiya ganti ayiiya abantu abamu bwe basabira ebintu ne babisabira ne babisabira ne bigaana nga bayiiya mukama nali ŋŋambye emmotoka naye erabika tokyagimba naye kati mukama kyemmotoka kino ogenda kumpaamu ki kale waakiri mukama leetayo waakiri ka bayisikolo mbeeremu naako nange nfe nga nvuze ku bayisikolo waakiri kubanga ekyemmotoka nagisaba ne ngirindirira erabika yagaana Echa Amerika echo mukama Amerika na chidi India ne chigana kati waki mtu alake Tanzania ayagala substitute mwecho katonda chia musubizo onompachi kubanga tompadde mwana onompachi nina maulira marunji joli ndi katonda chia soko kusubiza kirina musitowa ngambie nina maulira marunji joli
4: It doesn't matter obo tunurotia obo sulawa obo koredawa obo inasende meka obo tozirina katonda siya soko kusubiza achirina musutowa atenga chichari origino mulingeri ayes katonda ina origino eyecho siya soko kusubiza. Therefore don't ask for a substitute. A story derivative abantu okusaba katonda aba substituting
5: ngama na ingo gambye andete no mesajja ngali bwa ne nekati mukama we bituse leta yokoleta ngama koleta ke twala orugezigezi kumpe de mukama koleta ke ndwala
4: bajja kakuwa kakukete mubanga sidi neche chikuja wichina kugwa kumutunga kakukete mubufumbo temuli disposable. Mbubo ya gala mchala, gambi la dala katunda kuwe mchala, nga murungi, nga kujiamu. Towa ni kanungari, ayo mkama katila, nduwewewewewewewewewewewe, koleta. Ichindwe chokubeda na cho, chirungi nuchete gereza. Kuhanga chabu wangazi, ugenda kubeda da na cho, tojita changing it duresi. Tibuete nyume kastaya aluna kurumu. Uwa setting ebintu kumi. Nga mkama bubo leta, ngaliko chino. Ngaliko chino. Kati webiyaru hao nga kati Yesu. Ebiwe nambi vudeko. Kati chukulu kastava kebele. Kati chukuta wanya machita kwaka. Mkama eva zibwe. Obuzibu bukendo kujira. Ndi chukuja wechina wola. Rujo kwete gerizandi. Bidala vya nebisiga doto vya agala. Tujia kula potanzo kusula mchachi. Tumba stani ya tulumbe keyo. Stani ya tulumba.
5: Ibrahimu ayagala substitute mukama unumpachi wange chomana chena saba chagana unumpachi esubi limulete lokuagala substitute number 2 esubi okugwao liamulete lokusikisa damasike eliyeza ibi bibi libyabao loss of hope ayagala bambulire katonda chagendo mukompasetinga muchomana chiri chata chamu wadde go yamsubiza gwata chalese. Oba wakili ya muwa mwente kumi chitegele keke. Ya muwa de mwente kumi. Kati choku vili chabuza. Neemu kama. Kati agendi la dalo kusikile nyumba yange. Yeda masike yeza. Obisika ya abu muwada. Abu muwade. Oba deo. Aimu kama katondo nompachi. Kubanga ntambulanga sili na mwana. Na yali liye nyumba yange. Yeda masike yeza. Kati damasike yeza. Hani ya mumugamba. Mwana ugo mzala, ya janga mudu, wagula mugule. Tamasike liyeza ni ya mutadeu. Katonda ya mkugambi. Gamba na hibo yonti damasike liyeza. Usikabu gabide damasike liyeza. Yakiniza, ndiarabi katachaza de. Nolecho mudame, mwini mwani. Era mnyivu nyo. Mukou, nesubili agenda mnyivu ni mumutima. Gwetola vanga mulokole mnyivu. Niko ganti aliruya abana chakubeme na yate mchache abamu mwana nge mchache badja abaloko la bakohu abakohu badja niyo kana ganti haleluya atula mchache na yenga judo kuyomba elimu ndaba yomba waliho kane wekweka niyo bawanda bakochi abandu nabawu bujuli zinga baguze moroka nabawu bujuli zinga baguze nyomba nabawu kama nizi na kukula chinga ndoko siji kwe kale umutima ngoyomba. Mutima ngokola chi? Ngoyomba.
4: Debe sawa nojira banga ya kutendeleza. Badumira badumire kube engalo. Bandanga engalo. Engalo. Engalo. Buka.
5: Ngawa. Ajira mwari katona.
4: Ona akule miranga engalo. Bandanga buka.
5: Uwa. Gatuali hili. Memulabia mwuruhunji. Olabia. Olabia walide. Manye wizubia njina.
4: Yobu ya gamba atia. Nti mubirunji. Nembibi. Tumweba zenga webazi. Gamba kondi amina. Mukazi we ya mule teroru gezi gezi. Mbata ndiko kufuma katonda. Mukama tumuvume. Ata atie nteza fe. Na abana wafene wafanga atonu la butunuzi. Katonda tumuvume. Na mgani mwega ni chidja muruma. Bive mwegama ndi mbivutem. Ubo ufofe. Yobu na mgama ni mukazi watu. Yugirango mkubakazi wa siru siru. Kakati nega ne katonda nzirewa.
3: oba waliwo obulungi obuze, oba waliwo obubi obuze, nenda kusigala mu mukono gwe ennaku zonna. Kubanga ewalala yonna gye njagala okuddukira tewali bulamu. Ewalala yonna gye njagala okugenda tewali kubeerwa. Dawudi yonna kulumi yagamba Katonda ndi Mukama kangwe muki. Kubanga nabbi yaleeta obunabbi nga bumugamba Dawudi wasobeza, wasobeza, wakoze ABCD. Era Mukama agamba akuteereddewo ebintu bisatu, noonyako kyakukola. Oba kawumpuli ajje okumala ennaku ssatu, oba enjala ejje okumala emyaka esatu, oba ekitala kiyite okumala ennaku ssatu. Mukama agambye londako kimu akikukole yanguya. Dawudi namugamba taata, nze ngwe mbalabe, nondeko enjala ompita fala, enjala yantonda, enjala nsobola ogyegayirira n'ensonyiwa. Katonda ye yankola, kangwe mu mikono gye, kati yankola ekyayagala. Nze sina gye nzira, ndi mikono gye. Gamba kunti amina. Koseya yagamba atya? Yabagamba mujje tudde eryani. Bwaba ye yakuba yali tunyiga, ne bwaba ye yatagula era yali tuwonya. Koseya yagamba sidda walala, njagala mikono gya Mukama wa Katonda gye nzira. Abaganda bagamba akuba uwe akola atya? Katonda ye tamanyi ziwumba era naye aziwumba. Musadde embooko ya Mukama nze kyenkimanyiko kiri kimu kyokka, bw'ebeere n'ekuluma ky'okola obeera wala. Embooko y'omuzadde, embooko y'omuzadde bw'ebeere n'ekuluma obeera wa? Embooko ya distance bagikubwatula naawe n'okikkiriza. Era omwana yenna alina amagezi, bw'olaba omuzadde agaludde embooko ennene ng'omuyingira mu nkwawa. Bino byonna ebyansonyiwa obyogera oli mundaba ensonyiwa nso, naye gy'okoma okubeera ewala distance akwogoloza, akuba n'akwogoloza. Kati abantu bonna Katonda baakuba embooko ne zibaluma beebo abali ewala. Embooko ya Katonda neggwako ng'oli wala, n'olemerayo nakuba esooka n'olemerayo. Maama nnyabo waakuddizako eyokubiri ng'oli mufu. Katonda bw'olaba atandise okukuba sembera, mugee taata nsembedde, taata nsembedde, munnange toyongera taata, sonyiwa. Singa obadde oyina engalo wali zikubidde Yesu. Mukama yebazibwe. Katonda mugyeko oluyombo, Katonda mwagale, Katonda musitinze. Ne wakati nga birabikanga ebitabuse, ne wakati nga tebikyategeerekeka, ne wakati ng'enseeseka, ne wakati nga teyakoze ky'oyagala, ne wakati nga teyayanukudde Saala, ne bwobanga yasuza enjala, golokoka ekiro nga wasuza enjala, omugenzi nti olokola, olokola, olokola Katonda waffe. Ogenda kulaba eggulu bwe liyewuunya ligendi bannanga akalokole kano nga kaatabuka, ate kaasuza enjala kayimbye buyimbi bamalayika mukawe emmere. Ne setani yenyine ekyo kimutiisa. Setani nga wafunye ebizibu, wafunye emitawaana, ate n'oyimba. Gw'omanyi ekyatabula ekkomera, ne kitabula enjegere, ne kitabula abasibe, ne kitabula omukuumi w'ekkomera. Omanyi ekyatabula ebyali bisibye Pawulo? Kuyimba. Kuyimba ekiro ng'emisana baasuze bamukubira bya Mukama. Emisana bamukubira byaki? Baaba kuba nga babavuna n'ogoba omuzimu gwe baagoba mu linnya lya Yesu. Ne babakwata ne babateeka ku LC, ne babateeka ku police post, ne babakuba emiggo, ne babatwala ne babateeka mu kkomera, ne babakuba emiggo. Babakubira ani? Babakubira Yesu. Ebigere ne babikomerera mu nvuba, tomanyi kye bayita nvuba. Ebigere ne babisonseka mu ttaka, babaziikako ekitundutundu, babikomeredde mu nvuba. Katonda oyo ayabakubizza emiggo, ne bamukakkanako ekiro ne bamuyimbira. Ekiro emiggo gibaluma. Mu kifo ky'okuvuma Katonda omugamba nti wabadde otunudde wa? Twabadde tuweereza ggwe, naye ne batukubanga otunula butunuzi. Y'oli Katonda mukiggwe. Sijja nabiyimbayo, sijja nabisabayo, sijja nakubuulira njiri obanga totuyamba. Omukafiri bw'atyo bwe yandiyogedde. Bano abaami Katonda yabakubizza emiggo ekiro ne bamukakkanako ne bamuyimbira.

0: tokkirizanga yembeera yonna nekujjako okuyimba, oba walidde emmere oba tewalidde yimba, oba byosabira oba bifunye oba tewabifunye gwe yimba, gambako nti amiina. Suulirega nti amiina. Sitaani yengeri gye tumukubamu, tumukuba bwe tutyo. Ye walowooleza nti awogenda okutemera omulanga, walowooleza nti wogenda okukaabira ate gwe woyimbira, walowooleza nti wogenda okuvumira Katonda ate wofunirayo akayimba nga kawanda buwanyi Katonda. Haleluya. Tosalawo, togabira busika Damasika eryeza. A biggest problem is always to make permanent decisions over temporary problems. Tusalawo mangu. Ono omukulu obusika bwadani Eliezer. The problem is a temporary yakoze permanent decision. Ibn ayogera n'agamba ne mukamulabi katompadde mwana kakata yazalibwa mu nyumba yange yalabika yagenda okubeera omusika wange. Ubijewa lwaki okola conclusion zitali yo? Why are you rushing into conclusions? Why? Uchijewa lwaki okyatula? Mulizo yakuline lwaki obyatula? Hini Isaya abuuza ekikwogeza kigwe Yakobo n'okugamba n'ogamba gwe Israeli nti omusango gwange gulabika guyise Katonda. Ekikwogeza ki? Bw'oba tomanyi kyakwogera, sirika. Keep quiet. Shut up. Sirika. Oba ebyokwogera bikubuddeko. Dawudi yali mu crisis n'agamba na sirika. Newankubadde ebirungi saabyogera. Embeera yamutabukako naga nti wano omugezi akola atya? If you don't know what to say, you better keep quiet. Era sirabangayo muntu gwe bavunaana nga bamugamba tukulese wano mu kkooti yerosi nga tukuvunaana olw'ebintu bye wawulira. Kyali kibaddewo? Omuntu bayinza omuvunaana olw'ebye yawulira? Bamuvunaana lwaki? Bye yayogera, kuba kye wayogera kye kikwonoona. Bayibuli tegambye nti ebigambo by'oyingiza mu matu bikuteze, nedda by'ofulumya bye bikuteze. Ebyakamwako. N'olwekyo weegendeze nnyo akamwako. Toyatula bya busiru, bw'oba tomanyi kyakwogera, sirika. Bw'olaba embeera ekuyitiddeko ng'ebyokwogera tobimanyi, sirika. Okusaba bwe kukulema, okusoma zabbuli ne kukulema, okuyimba ne kukulema, okubulira enjiri ne kugaana, kola otya? Sirika. Ne Yesu yasirika, bamubuza ebintu ng'alaba embeera emuyitiriddeko. Bayibuli ga n'asirika era ne bamuvunaana omusango omulala. Toyanukula n'akatono, tukubuuza toyanukula ng'asirise. Toyatula bya busiru. Bayibuli egamba olunyira lw'okuna lugamba nti era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikaawo. Byobadde wasalawo olwa nankola ntya, Katonda abigaanye. Substitute, Katonda azigobye. Kyobadde ogandi kakati tiina jakola kati ayi Mukama ebintu bye bituuze kati ngawe Mukama bituuze ennyumba gye nakusaba puloti we nalinjanga nolabika tojagimbadde kati Mukama siho mbayo obuseni Mukama wakiri nengula mukatanga oba mukivulu Mukama nempumulizawo obukadde bwange era kati Mukama mpaza mukatanga ndi wano okulangirira gy'oli. Omuntu oyo taliba musikaawo. Kiri kye wali oyagala kiremereko nakyo kijja mu linnya erya Yesu. Amina. Kye wasabira ky'oba olemerako. Omuntu oyo taliba musikaawo. Ategeeza ekyobadde osazeewo, kyobadde ogenda nakyo, kyobadde ogamba nti omulimu gwe nalinjagala gwagaana, kati Mukama omala galeeta kino, Mukama oleeta. Katonda kyagamba nti omuntu oyo taliba musikaawo. Lwaki? Wulira bw'agamba, omuntu oyo taliba musikaawo naye aliva mu ntumbwezo. Aliva mu ntumbwezo gwe. Oyo y'aliba omusikaawo. Aliva mu ntumbwezo gwe. Oyo y'aliba omusikaawo. Katonda alemera ku nsonga. Abaye, Katonda alemera ku nsonga. Twogera ku Katonda alemera ku nsonga. Gwe nga kye wasabira wakitadda, wakivaako, olaba tekikyazze. Katonda buli lwadda n'agamba ekyo kyennyini kye ŋŋenda okuwa. Ekyo kyennyini kye ŋŋenda okukola ntya? Okuwa. Gy'oli oŋŋambeko nti amiina. Olw'okutaano olugamba
1: n'amufulumya ebweru. Ani afulumya munne? Afulumya ani? N'ayogera nti tunuulira eggulu kaakano obale emmunyeenye. Bw'onooyinza okuzibala, bw'oyinza okuzibala, ezzadde lyo bwe liriba bwe lityo. Wabula bibuzaabuza. Toyina yadde akaana akatono bwe kati yadde akakono k'omwana mu nnyumba. Katonda nga muzibu. Noddira omusajja atayina yadde akaana. Ali mu maziga ga mwana gw'abadde asabira, biganye, awandiise eddaame, ebintu abigabidde Damasiko Eryeza. Katonda n'akusinga nange ebintu amaze obigabira Damasiko Eryeza. Naga nti sooko gye. Jangu. Fuluma. Olaba ki? Awo waggulu olabawo ki? Nti Mukama. Munyeenye. Naga nti okay. Kakatandi ko zimbalira. Bala. Bale munyeenye ezo. Wangi.
2: Sisobola zibala nnyingi nnyo.
1: Nga bwe zikulemye okubala. N'abaana bo tewali baawo asobola kubabala bali enkana bwe batyo. Simanyi togera Katonda. Katonda n'akusingana ng'otambuza bigere toyina yadde bicycle. Naga nti ogenda kutwalanga ku bantu. Otwalanga ku bantu. Era abantu abo nabonna nti abatambuza ebigero jja batwalanga. Kyokka ng'ate naawe weetaaga kutwala. Katonda n'akusingana ng'oli mupangisa osula ku nnyumba z'abandi. N'alyoka akutegeeza nti abapangisa abo obakwatanga bulungi. Nunga Mukama byoyogera sibitegeera. Nze kennyini nintaga sente za lenti. Omwezi gwaweddeko. Omukazi agenda kummanja sente za kati ombulira byabapangisa. Katonda n'akusingana nga tozaalanga ku mwana. N'akuyita Nnaalongo. N'abuuza Nnaalongo oli otya naye ng'omwana yakulema. Obadde mu maka g'omusajja tozaalanga ku mwana. Ab'okukyalo baana bamugumba, balamu bo baana bamugumba, baawala bamugumba, Katonda ng'alaba Nnaalongo. Ani ali agambeko nti amina. Nagamba n'ogandi genda mu katale. Genda mu dduuka ogula obugoye bw'omwana. Naye nga mu lubuto towulira yadde akayoko akafaanana ng'omwana. N'emyaka nga gigenze. Okukkiriza kwa Katonda kw'ayagala tutambuliremu kuli waggulu nnyo. Laba bw'akulaga emmunyeenye naga nti osobola zibala nti nedda. Abaana bo tewali baawo ababala. Era n'okutuuka olwaleero omwami gwe bayita Ibulayimu. Yazaala eggwanga lyonna lyowulira lye bayita Isirayiri. Abo bonna baana be. Tewannabaawo muntu mulala yazaala ggwanga. Ayinza okulisongako engalo naga nange nazaala eggwanga okuggyako oyo omwami gwe baalaga emmunyeenye. N'olwekyo Katonda talimba buli kyayogera akikola. Y'oli eyo ngambeko nti amiina. Bayibuli egamba nti bw'amala omufulumya ebweru n'amugamba tunuulira kaakano kale laba obale emmunyeenye ezo singa osobola ozibala n'abaana b'omuntu alisobola obabala. Olw'omukaaga lugamba nakkiriza Mukama. Ani akkiriza? Nakkiriza Mukama ne kumubalirwa okuba obutuukirivu. Ekyo sooka okikubire mu ngabi. Nakkiriza Mukama. Yalaba ekyemmunyeenye n'awulira ekyemmunyeenye. Nakkiriza Mukama ne kimubalirwa okuba obutuukirivu. Eyo stamp ne bagikuonaga nti pa. Kyogere nkiwulire gamba nti pa. Naye nkubuulire. Waliwo kye tuyita omuyaga ogukuba okukkiriza. Bwe yamala okukkiriza ne wajja ejjengo. Ne wajja omuyaga ne gukuba okukkiriza bwe pya. Ngulaba ntya muli nyiri oluddako. N'amugamba nti nze Mukama ayakujja mu wuuli ey'Abakaludaaya okukuwa ensi eno okugisikira. Olw'omunaana n'ayogera nti ayi Mukama Katonda kiki ekinantegeeza nga nze ndigisikira. Omuyaga ekiki? Akkiriza Mukama kimubaliddwa okuba obutuukirivu. Mukama namugamba nti kakati tugende mu details. Okyanzijukira nti nkumanyi. Nze Mukama Katonda yakujja mu nsi ey'Abakaludaaya. Ekyakundeesa nakuwa nsi eno ogisikire. Nakuwa ensi eno ogisikire. Mulokole? God brought you on purpose. God pulled you out of your father's house on purpose. Katonda yakujja mu bbaala on purpose. Mukama yakujja mbwa malaya on purpose.
0: Katonda yakujja mbusamize nga waliwe chigenderelwa. Katonda yakujja je wanyoro anga amalwa nga waliwe chigenderelwa. Katonda yakujja je wafuira ange mindi nga waliwe chigenderelwa. Waliwe chayagala okola. Katonda yakujja mbusamize bo mu nyumba ya kitaawo nga waliwe chigenderelwa. Katonda yakujja je wanyoro anga walaji nga waliwe chigenderelwa. Te yamala gakuleta.
2: Amina.
0: Katonda te yamala gakuleta. Waliwo omulimu Katonda gwe yatandika mugwe gwakola akyagukola akuteekateeka wano kyayagala okukolamu ayagala kuswaza enseeno ayagala kuswaza bali bagamba tewasoma ayagala kuswaza bali bagamba toyina magezi abaagamba nti walokoka kusiraana abaagamba toyina kyolifuuka Katonda abeeweredde gamba nti purpose gamba nti purpose kati mulokole totulekera bintu byo gule bwagambi nze nakujja munse ya bakaludaya nkulete olie ensi zino waliwo Katonda kye yakuleta okulya abaye waliwo Katonda kye yakuleta okulya akuteeka teeko sobolo kirya abuilding capacity abuilding embavuzo abuilding ebinywa byo arabingo kituwala alimu kuteka teka. Ela ulira. Ichikutuziza wano. Kukuteka teka. Nizibulilu njogera vino. Mpuri nina kunga. Tunulida ngo nalika nga tabikiriza. Kubango luso gela no tunulida mbela noga neiva na iva pasta basa aga. Daba buwe ntunula. Gwe. Ayogera nto tunulabu otenze. Nali ntunulabu minye miaka kumineta na ijiise. Uwaya gala genda weku vye bifananyi. Funa kamera weku vye bifananyi. Ebini kuyambo kutege na mwoli fanana. Katonda. Akulina ko plan. Agambye. Nze nakujja mu nsi ya bakaludaya. Nze nakujja mu bala je wanyweranga. Nze nakujja mu sabo. Nze nakujja mu disco. Nze nakujjayo. Gandi oyo. Namugamba nti nze mukama Katonda yakujja mu nsi ya bakaludaya. Okukuwa enseno kugisikira. Nayogera nti ayi mukama Katonda. Kiki nantegeeza nga nze ndigisikira. Chichi, echina ntegeza. Nganze, ndijisikira. Echo chivuze, chiraga, takiriza. Munda wali yo doubt. Na ye kati abuza. How can I deal with my doubts? Katonda na amanya. Gama ati, aha. Kati njagala kuwa, echande so kugamboru alero. Chengendo kuwa. Njagala chulira. Singompa edachika tono njagala kuwe chande sokuga. Ibrahim ayagala bukakafu. Chiche china antegeza. Ngandi jisikira. Ibrahim amanyi enono. Ezobwa Katonda. There is nothing for nothing. If you want assurance for something, you do something. Ibrahim tayagala bya probability. Tayagala bya kutebeleza. Katagani mukama wabituse. Let us get into a deal. Tugende mudiru nze nao. Chiche china antegeza. Nganze njisikila. Bukaka fuchibu mpa. Chiche tusobolo kula ho. Mamikaba gana hange. Jekala kubukaka fufana webutu. Kubanyi nabi yensabila. Katonda chakola. Bwabana kuwa bukaka fufu. Atonda mumutima guo. Okukiriza okuli extraordinary. Extraordinary faith. Basebe ni manja mumpulide. Okukiriza kuna kukiriza. Ni wali okukiriza. Okuli sharo. Waliwo kukiriza okutaina evidence. Waliwo kukiriza okutaleta bukakafu. Waliwo kukiriza ndabuli Katonda kyagenda okukola nabanga agenda okuyamba obuyambi. Kugamba bwaba ayagala nga akuyambe. Bwaba tasobodde aleke. Ibrahimu awayagala kuvaawo. Agani mukama chichi ekina ntegeeza ngenseno zengendo jisikira. Ibrahimu asomoza Katonda. Amgani mukama, nze nawe, njaga tuyingire mudiru. Ogambe ensinji twala. Na yaba twala, ebibyo engeri babitwala, nkimanyi, tebamalaga bitwala. Chiche chintegeza, nga nze njisikira. Gama nti amina.
2: Amina.
0: Olwo omwendo oluwulira, mukama na amugamba nti kati webituuse, ndetera ente, enkazi, eyakamala emyaka esatu. Ndetera embuzi, eyakamala emyaka esatu. Ndetera endike nsajja eya kamara emyaka esatu ndetirayo ne kamukukuru ndetirayo ne jiba eto nabireeta byonna Ibrahimu nabyasamu wakati
1: na teke bitundu bibiri bibiri nga binabagana wanji enyonyi zonata za samu abaye ebintu bigenze mukiwebwayo emboze malide mukusiga. Are you sure toyagala bya probability ndikatonda hizo chikola oyagala kubera sure ndi oyagala assurance of the promise. You need the assurance of the promise. You need a guarantee. Oyagala guarantee ndiye kati wategedde mpe chiwebwayo. Ibrahimu achaji nzo kukiriza. Akutate kulevu indala. Agani mukama webitu use. Tuingile munda gano na awe. Choya kalo kukunkoreda. Njagala kubako change korede. Change kakasa ngensinze njisikira. Katona na mukama ntububange chochoya kala. Katilete chuebu hae. Lete nsigo. Lete nte endosi. Leta embuzi. Lete ndiga. Ngapo suridawa. Basema ni wanyawu. Ono Ibrahimu getuogera ko. Jaja wabakiriza. Waliwe biyamu letele kukiriza. Waliwe biyamu jamu kubusa busa. Na ingira mkukiriza. Okukiriza. Ya kuingiza munda gano. Yene katonda. Neba ingira munda gano. Bio sabira. Biandu kweta adiso kuingira munda gano ne katonda. Chimuche mmanye. Omuntu ali munda gano ne katonda. Muzibu nyo takubika. Omanyira mulala. Neto manyira muntu ali munda gano ne katonda. Omuntu buli lwako lindagano ne katonda. Katonda wa crossinze. Nga avude kusaidie. No muntu na crossinga na avu kusaidie. Neba sinka na ne katonda. Neba fuka muntu omu.
2: Amina.
1: Bible yeyo yoyo na jona ba endaga ava sajja. Avako lindagano ne katonda. Nga baina biyeba pasuinga. Baina biyeba sabira. Baina biyeba rubinida. Omulala mamu ita Yefusa. Yagama ni mukama ntinzi. Njagala kole lindagano na awe. Olokubanga njagala ompe nkube ava sajja ava amoni. Uyokuwa njaga robambe. Mukama nze nkola na wendagane. Chifuruma mnyumba yange njengu. Wa! Endagano yoku gava. Gweno kankubuli lechino. Banji kufe. Walone tukiriza katonda. Okukiriza nekuwebuka. Okukiriza nekutagala. No saba katonda. Nenga mulina uonaba toina chomu banja. Mulina na ugandi. Wanaba yambi anachikona. Wanaba tayambi anachileka. Nga toina that assurance of faith. Tojirina. Nenjagala kugamba nti ate wali wole venda na kuosobola okugenda netonda obukakafu mu mutima gwo nti olwo kuba wakola party yo ne katonda agenda kola party ye. Wali wole vo josobola genda ko siru akubandi ulileza Ibrahimu siru akubandi biasabira yabifunyeda siru akubandi aina nyo wabula auli aga kuingira mondagano ne katonda. Waliwo byokola nga siru akubanti oli bulungi naye lwakuba owulira oyagala kuyingira mu ndagaano naani ne katonda. Lino teryali teeka ne katonda yayagala amuvinge Ibrahimu mu kukkiriza okuli ku levu endala. Okukkiriza kuli mu levels era ffenanga bwetulaba wano tetwenkanya kukkiriza kulina levels konna mwana nga bakuyita kukkiriza naye kwanjawulo. Ibrahimu ayagala genda ku levu endala ne katonda aga mukama. Manyira kuchinti ya seno jimpa tuingire mudiru nze nao. Katonapu gandhi wakaka soyagala diru ndi. Ndi tere nte endosi. Ubobu nabbi. Busigire nsigo we committing. Get committed. Go we committing. Ukulenda gano ne katona. Mlokole kwe chenvude gamba. Nkuwabu ki magezi. Sini inga kukaka. Elasi kukaka. Elasi kulagira. Ni nkuwa magezi. Okukirizako. Kwa ndi etago kuzizika. Esara yo. Kwa ndi etago jiteka kule vendala. Kwa ndi etago kola. Abalabi batana kora. Kubanga, bukuba kuogera buogezi. Abogera nga kubanji. Mwani mchitegedeko, nti abantu abama wanga, abama wanga, abata loko kanga. Mumanyiru achi abama wanga baba defeatinga. Abana baka tondo. Mumanyiru achi abama wanga baba defeatinga. Abantu abama wanga bamalidi vunyo. Abantu abata loko kanga, bamalidi vunyo. Chebaba gamba, chebakora. Bwewa mugama ndireto mtuwe guo mwana. Ozimbe kalina. Gwaleta. Zombuza nti agujawa. Mwana angebajifuna. Ebi nadirida. Ebi omu kwata. Ebi omu sila. Ebi achi. Ebi timu kwatako. Yaya gana kola mahembe chega gambi. Abanduwa wayo banyabu. Abanduwa wayo abana babu. Abanduwa wayo bachara babu. Bawayo baganda babu. Abama wanga. Bamaliri vunyo. Baino kukiriza kunji singa kwali mukatonda. Bali tusose muguru. Necha mukisa mubi. Okukiriza kwa wekuli negative. Chitalo. Abana ba katonda. Tebali na bufumobo na bugumobo. Katonda ba mukiriza.
3: bwebali nyayo bwebajayo kuguru bwebali nyayo bwebajayo kuguru baina ne kibagamba ha naibo atakole nyinzo okusiga omutwa rogono na ataguzza kegamba Katonda yeewunya abantu abali mu setan bamalidi vunyo mu setan bavumu nyo mu setan bagonvu nyo mu setan abakatonda they cannot risk for God nemu bintu byebasobola ebyobulamu buno bwa bulijo. People of God cannot risk it for God. Bolwanagana na baba mawanga. Bovuganya nabo. Sadaka baziwera yoddala. Basala mbuzi, basale nkoko, bolwana nabo. Gwe. Oli ku prayer. Nkaru. Ayimo kama Katonda, ayimo kama Katonda, ayimo kama Katonda, ayimo kama Katonda. Katonaga ngoje ka ayimo kama Katonda joleta. Gwe chicho okozeewo. Ekiraga ndi chikuvudde mu mutima. Pray enkaru. Sisubizo chicho jitadeko. Commitment chicho jitadeko. Bweya mchibu ojitadeko. Doga ni ayi mukama. Bongole na buweoti. Nyenda kola buweti. Arakiriza setani abagenda mugena. Bamu suvize mindane babikola. Nkugambi. Nebo bamu ganda. Nagogo ya wayo. Akunona. Katonda. Nechibanga joli ndi avali kukatonda. Bode vali siri yasi. Bo katonda. Bamu agala kubu agazi. Bo, balinga bamu taimingo mkula. Na yete bama lide kweko mitinga kuru waka tonda. Tabaina bibagama na ye mukama. Nkole ndagano na we. Mukama buo nkole na buoti. Nange nkola bwet. Techiri yo. Empty prayers. Buono chuka novamu empty prayers. Ogenda tuwa nuko kuata kubintu ebinene mulinyale Yesu. Cho sabira chinene weyagala mwana atana sikire nsi yonna ato yagala nokutwala ensi eno gigambi cho sabira kigattemo ensigo okusaba tukutambula kokka okusaba kutambula nokugaba
4: Ububwe wadu baka wenjiri. Mumulabitis Dr. David Chiganda. Wakushente Focus Center Mengo. Uwe baru kuodiliza. Mumulabitis Dr. David Chiganda. Mwere